Dasu. Eko kama madra wa sasi suta. Sasa wali ni mitima fwa. Eradie. Domne buwa obane sibi ye wati. Shawani wati.

ni onyame na dwe di onyame aka fa ho na ebebe emfa ho ohawu ni adwentia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiase